0: dakika ntaito anja kuba ni nkulikira muhumu za Big James is a D-Love Doctor na mwana muisikiri dia sobraka sweetie umulizo ito morungi wa chienda ni mwakito njiza msaji fama radio yankurakura na makamu ni biara radio
1: yes Edward
0: mm
1: ugama jimuano wa
0: ndiyao
1: ugama tukasiru kana matukota lakasuhu wa chenu jire njini
0: mm
1: amazima genyine watu anamazima omukazi we ya nanyoza mukazi ya mbiza nyine kunguza uza kujanga na mukwata kwa tumwe mbaju kandi baba mukwatira mu mbaju nebe tunabo bijya omenyango hatu munyane arabgata
0: eh obunyane burabgata
1: kundi muntu ngata yake cyara tokanza niki ogo niko bazi genyine
0: yesebo
1: kandi yamara kuza n'ubona wankora kubi
0: eh
1: yamara kuza
0: eh
1: Atamaz magenye neweza wa wambizi.
0: Abwenji?
1: Chinechi. Atunoje mazime chinechi. Uwa nga wangkora kuri. Aoboi wa gari yawa.
0: Gamba gara hanga.
1: Kuhunji munonga. Ogo mwaza nga nga nga saka mayamu shawa nanyi.
0: Echo.
1: Awantua nga nga nga nga nga nga nga wako. Sala mazime magenye nede wadi.
0: Yesebo.
1: Fana mazime tuwavula munonga.
0: Hmm.
1: Olinkwe nyaka ya kali munonga akwa yutujwa gaba genyino shangali ayuto kwa genyino
0: gambagaranga
1: achiruka nama ne omunyana nje diwa
0: kale papa bamweta kachiruka ndama hii nyunga mire nyakugamba ekoti ya makachi bakisenge omukazi omubihize oba wakubihize bora akamusona mbulingeri kamwikya mukisika manyamanyo jya kurugaye ensonga zihoire hiyo jakura ni na gama nye tata junior na iweo nye tata junior muruhanga muruhanga tata junior mbi hizega vitu na vinu mbaire ntakunira nti na vio vira hava muruhanga tata junior muruhanga eh kura na ganye tata junior ati timanyiro vora anyo akatunda ura kurota maa mbaire ntaini nkoku nteka nize kiri yao hati manyamanyi nsonga ziwe die
1: Hello.
0: Bumba ni mutebeza mutebeza avantu kugonzanga na maku okuo.
2: Muno mutebeza avantu. Kubayikala mu businga makagawo.
0: Eh.
2: Kandi abaisitiva biro bino. Abumu bagenda bakwenda ngo bagere na masimu. Barayiko makagawo amasimu gakira kubatalibani za muno.
0: Ego.
2: Ego.
0: Eh. Ya, wibale mtibizi wangi.

0: chikube bitiriki omkurpa dextembo igoneza era sipaidi kia paso ni ero kaza bitiriki omkurpa dextembo
1: ego
0: nai kukaliraya igoneza kita warugachari omkuru
1: omkuru oha
0: kenzoka jackson
1: ego
0: antigoneza Nasapiole ya sentisto buro. Karote ere.
1: Kale kale sebo. Oho. Oh. Halo.
2: Ewa damese.
1: Wanji.
2: Ewa ni kutuhiriza.
1: Ewa ni kuburo sebo.
2: Uguwa gamba na vio jibu ilisa di karanga ni pika hona. Ama zamanya wewe. Ewa ni kutuhiriza. Ewa ni kutuhiriza. Ewa ni kutuhiriza.
1: Ewa ni kutuhiriza. Ewa ni
2: Mazuma nantara musiri nani kuseme rai ni vetchori.
1: Okay.
2: Oye, mazuma rekanti gonde za vati kwa asiri. Arivana apata chibuga. Abati ya ndo kama demi ya no chibuga, abahoko kise jokini ya chibuga. Ato wadi maanyi, barusha godi kutitanyo. Nagona wana manyalisha dikaranga ni kakawona na veneze chami shana chirundi.
1: Kale kale, nkweda kwa tayo babidi. Aba kusembayo, halo.
3: Halo, kiki vange.
1: Hey, ateni.
3: Wanda kiki wa vale te kaneza.
1: Wale kuburoho.
3: Ya, sima Richard Kasoga. Nekanda msio vano. Hale ki asimu ateni, chumugondiza mkwanzu wa wangu. Vyoma nyamajumu Mustafa Mpijuru Polini ki aterekela kongumani monsanyi. Josephine Kavuga, enule mtunda, Daudi Kasoga. Richard Kalanga, Ladman Kitemba. Mavazo Francis Kasoka na Mijarawa. Namusome saka dena Frida Maramkize ahiki yogo nawe.
1: Nukuseme sayo oha.
3: Ni sebi ayo msome sa Bosco na wa aluna alano Kasoga. O msome sa waita anu Kasoga sabi.
1: Okay.
3: Kala ya kiki.
1: Kale kala kusembayo hado.
3: Aro eske.
1: Wanji.
3: Onu mereza nusawa kamadani sita kawadim.
1: Yego.
3: Wabare kutereza.
1: Wabare kumviriza.
3: Ora, ora wane ya.
1: Ndabone ya chani, tachivazo.
3: Eh. Awari hatu mawasa nda wara mchizi. Endi mani tutenda nda mura mchizi, biti ayanze kunda mchizi.
1: Okay.
3: Nda mchizi, yohana sinamene uragaza. Ame na kabiriti mkono kwa wanji. Na chai mani sande kazi mire. Na wanda kura mchizi.
1: Kale.
3: Kale wakoze kutuhereza.
1: Kale.